0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka diospaj peon kashkatami yuyana. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka diospaj ajipagya rorak kunami. Pusak kunaka dios mandaskata chayllata rorak kunami. Pusak kunaka ajipaguta chaskik kunami. Pusak kunaka yakilla paguta chaskik kunami.